Pivo Sende di Julian Niapa da dong usubab diti hidang atawan po sa hiid da ay sa hisun ka id tambunan i Julian Niapa diti kosudong kozo kohis ginabo iti hozo nga biha haid hozo songkotown ka novokon niya zudo tambahot niya zubo napapobos da tapiumanan diti hozo songkotown da tadao bayno. Kapivosyan ni dia Fred Toydin, Ipol Eric, Ikle Ignatius, Tofini Winona Pisol, Mazado di dia Facebook Saba VFM, Matahodan dia Zu, Nanak na Pason, za Dorothy Fredolin, Felix Mickey, Johnny Joe, magisi simbah, magisuaw-suaw, itimpo, kasahimbahan Bos Kadazan na Mazuazu. Kinangot ako iti hozo na sumusut iti na kada ako kaos sa ngayon na kong o iti na pang hozo tomon na tanto na kiva dati na nantakan nga ako na kayo na pasangan no hozo kayo iti na kagumuan may na hozo sinupo tomon om kagumuan nagi nantakan na iti kapasizan na kusan po ingka na inakapaguhu om nakapaguhu na kaysa na di uton kaos na ginavo Jovita Chin kinawa tako.

Yoko Odezu Hozo di Elizabeth Stephen Jaikul. Hozo di Ioitan Miagano Ponipi. Mungkudi Nong Odezu Haidzo no Mandan di J. Nasib Alin. Inti po na jam ka vahu o panang vahu minit na dino nong masubab diti. Oho mozo ngavi diti kibada susuzan daw sandi iaw tako na kaiha kaya tabi nai kahis kaza kagumuan na dino ay no na dino ay pamagunan diti mozo padi ongaw. Mozo ngavi itimpo diti nampot na tunizan na kapabago na di. Tanto na kibadi manuta no da humozo sangyan kongo na hozo ngabi di kauniko na ungo sumab diti. Ma, may daaw ambanan tapin ay kibadi ti hozo di Datu Justin Simol na kotaw na ko muot diaw na isadu. Iaw pa insan muhi na in kampung te kanakohi. Aw kanang ko muhi isiaw. Suta na zaw di Mini Inus Guminavo zaw diaw. Kinakot ako pa.

pinay ko nga vi no maviavi no timpo no popongo this with the hazo ha hide because of some coton to out na hide kong ako na abal ta dibo kung hobi sa minit ho hobi pa iti nakotodan na ko sa na sa kanung niya zo din na ikot binasi santab tapiu manan niya zo kiva di papayo na ondam kuy zaki ku di kakal po na paimpasi ka kiva nagi papayo na iti na hazo iti hazo di tino ni hazo hinazo di Patrick Joyce Ginavo Nogonitan. Kibasangon papayo na hozo na pani na ondam kuy zama ko to iti na hozo hozon daw na mama sa mga matpay kan hibolin dongan katodan bolin naikot binasi hozo sa

Tapinay ko dumain o jam kavahu apat nga po minute do nga suvab id pagunto ko. Kapiwas yan insan po, tapinay manuntano do ko sa imbahan to ko, boss kadasan. Tadao bay no hansan to ko, do kozuvo taman nga mavasi. Da, kyo tapinay. Moy do ay sa kabuhingkangan do otoguvang na to ko, hobi no kozo, montok na kukuwa maon do poompus tadao diti, tadao suvab, om timpu mikot. Pahingko po, tapinay ko nga biko, Zuvan na Tavan, no, tanaw bay, no, kaapat buhan iti ko, Sizam, tanaw ko himo. Dongo Suvab, kiva siyavok hisun. Minsa sadap, umasam na itpipiak kinezanon, it kinezanon tisan dat kaniti. Dongo sadap nga ingka, nagi. Sinyampay, ibut, nagi, umasam na itpipiak kinezanon tisan dat. Yan pa'y gontab hinasu kain sabat na tahong panamhimo darja Celsius. Ha, su iti. Amintasibo, nubang panamtahu darja Celsius. Iho, no, tapi na'y kapahingatan, no, mantan met Malaysia, makombit no, kozubo, natapan, no, tanaw ba'y, no. Pala, no, tababasi, ababazan, su. Kami agadi, opi, boss, no, kapahingatan, toko, sangovian. Moy, no, mintamong toko, no, kahinasan. O, kada, toko, so-so. Ano ti? Ang gumu at timpo mo dahil nahabos ang pinakonso dahil damin dati no, babay na diti intimpo may no kondangan sikul tanak sikul basi no patimpo na po dahil damin kanak pimpanaw kamay ni pinay ko kami pati amusan ko pamahisan no nung no, sumabiti kinota ko hazaw vago ni tapinay Justin Tadius Pinium Pangasan.

Hozodi Stanley Main Eli Poisolomi Hana Tabene Kungavi Noid Isa Hozodi Ho Oitando Kopi Somo Vagu Dabaino Jam Kavahu Himo Vahu Himo Ngopod Minit Do Domo Subab Kibarati Mandado Kupaihan Do Hogo Do Gertah Tadau Baino Kapat buhan iti ko si Zam iti no ina toy mo nagay mantad ko tinanan pamonan gata sabah ina mo da puhut gata no po nga bahulingit himo padam himo sin sa kilogram gata kopingan au no ub himo lingit au padam tahu sin sa kilogram gata kopingan au no ub grade ko duvo apat lingit tahu padam duvo sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso apat lingit bahong padam bahu sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo apat lingit tu ngapod sin sa kilogram om si kalap na po nga salingit opadam si zam sin sa kilogram iti na hogo na gata do na tayo mo nagay mantad ko tinanan pamonan gata sabah montok tadaw bayno tadaw ko himo kaapat buhan diti ko si zam duvo ngaybu duvo padam ono ansan kapayhan diti nakapanak do ano iti kapayhan om nagi kabasa di moy papaunduk, papabahi, papadagang na gata na titimong gisam na tanaw bayno. Kinangot ako sa ni Jeffrey Josephine Lantuis, ama, apa, hangan om upus ko diya zoom.

ko nga pupusan ko biyang pay Jose Tovi, no? Da ikasimban, boss, kanasan iti. Pag-uwi na mitang kizan. Boss, boss, tadaw bay, no? Santab ka ba hingkangan, day ka kamungkangan, day ka po si Zan ikiva, day ginavo, no? Si Simba, kapamasi, kiva, day ginavo, di kinahingan. Manta din, no? Itatanga na kabahingkangan ni otaguvang na itkaposizan na kauditi. I otaguvang na babay, no? Patantuan, no? Da paintanto na otumazan na ikinahingan manak na toko na sisimba. Hobi kamanta di onu ipokiyonuan toko maza sambayang na toko. Naikot minasi. Jadi, tapinay kong habi, ingkakapo di, timpu ko miya pa di Yezu, nag-iiti ka sa himbahan, mos ka na zando tadaw bay, no? Kanahibay, tumiyamos miya pa di ka sa himbahan sa musud, iti. Hobi na ko sa, ka sa himbahan to ko, mos ka na zando tadaw suba. Matakwa dando, minakinungaw, dinok po nga vi na namot, pentanto, balakatosima, miya pa di to ko sa ngobyan, itamay mo humansan do minamangon. Wilfred Modulis, sugali, sunsugali.

0: Sung kita mag-uyon-uyon, amabahauan sumangat pagtakupan, ruisab magsandig baha, magkasilasa, makaalog maaasad di. Ako Hogpot Bogbog Tam, Mabangsa, Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ka tulur alondo mitenyo sawa VFM kasalulaan rahumurut.

O papagay na rito duo rimbay kung ano na paimunan ko rako na pangkiningan takara rimbay-rimbay kasaluan dahon umuro sa Sabah FM ha makaya ka pero rakon ya diri rin dalam siaran sa Sabah FM kasaluan dahon umuro na pausin dahon ang takawansoy ya papagay rayos ko na rakaw ang kining ramon hino maya kira live TikTok live Facebook mayra page mayra sa Sabah FM papagay ka ya roro hitu pana kung ano rakon na pakitakan na rimbay na tangan pakitakan na rimbay na po aring umin na po na jam kawalo akaw ko na usino rimbay kung ano kitakon mo na siya pasalulan ko na po na kasaluan dahon mura sa Sabah FM na po jam kawalo arayos ko na kaw ang ito na rimbay kasi ya amyun na po kuno pasalulan ko na po kuno rimbay rimbay rakon na pagapahakar kinitak na pagapahakar randalom ni na tangan pakitakan na rimbay ra tuki tuki roro kalimo pagapahakam rayos ko na kaw kita ka rimbay na maya kira wasap mayra numbul kosong ronda siya mapasiyam kusung Tulu balu amin kapi kono kita kerimbai mayara live Facebook mayar page mayara Sabah FM. Ya apa bagaimana per jam katulu telu ngoporam 2 menit pora London. Kau napa kono kaya ra Zanisha krali bung no kota kina balu amin tokin toka Hondo no. Pongo napa Zanisha no pakai pakai ka. Kau napa kono kaya ra Taskira makaya kena porai iri Imam Abdul Karim Ampakot intora Jahens nabawa. Ya orang yang kini ngotopi radio rimbai Hina rimbai kasana rimbai Intari Rosario Bianis Rimbai ninggalan Tanginuhuang Amsun o rimbai Rijino Hashim Rimbai ninggalan Ramantilayo Nama pengguna pun rimbai Nakau kona kaya Razanishak Rali bungno Kotok kinabalu Amin tok kintok Ahondono

Yo bani konang an yak ra kono pa pa ka ra inayara live TikTok ma live Facebook ma mi kapyo kono ra inayara live ti Facebook ma ra no mitu ra pa ka ta ka suang kono pa ka ta ka inayara live Facebook ma sino kono ra Raina Landong Raina Arena Landong hitura onso ra kono bani konang an mi sabin kang guat kansen ra nomor kalimo DJ kono bani konang kansen ra Londom kansen ra Londom ra kawin urang arangan ra sabab FM pasti nang nanta ka kasalo ra humurut onsoy bani konang DJ peringkatan sahuli rin asamin kang guat kono to malimbayaran mo rakan kining o rakan saluan o numero Saba BFM hino mayara live live Facebook mayara page mayara Saba BFM amikapyo kono lupanan kore kono pagataka inayara live TikTok mayara suang kono pagataka sumimpong ditaka kono ang kining oramon mayara live TikTok may rise kono kawan tep tep ra live TikTok may ampyo kono pagapaga ang share live TikTok may live Facebook may lalo numino ilipyo kora suang pyo kono pagapagata rapokon sumingkaw ditaka siya marita ka kuno ang kining ora kasalanan kuno rasa BFM pasti nang nanta ka onsoy ya ora sekarang kini kata pira rimbai rimbain kasa na rimbain tori Rubin Banat rimbai ninggalanan ra lansan kalau na saboy sunul rimbai Sally Johani rimbai ninggalanan na akivala alanau.

0: Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua ang ikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Ya wabaga na ito dua rimbay kana na ringom yun rakono kinitak no pagata kay Florida Kinaji la Adrian John Seeking. Ay na rimbay ra ito li rimbay ri Aci Kimbing rimbay ningala magumararangarangan. Amsu no rimbay ri Helda Robert rimbay ningala mauyum kejujuran. Yen na ngibita kra jam kapalu puram talunga mineral ondo rasuna kawang kining Ramon raka salando nomor sama BFM. Akaya ka purako ni hadirin kono marangan pagapagara lo nomino. Rasia no sama BFM kasalawan no nomor pasindang nan taka onsoi. Ya papa kara suang kuno pagata kaka sinumimpong ina era live Facebook mai live TikTok mai yang mikapi kuno angitor aku no kukula aku no rimbai kita aku nilo pasalulan kura ralu no minra kasalulan aku nomor asawa BFM. Ali liwar ino pagaka pagaka rais kuno pabalai kura miun itu kuno rapa balan ra paperalanan ra kem perubatan ra long pasia sepitang 2002 ngoparamonom ino man peralano ra apat hari bulan sumuku ra onom hari bulan da bulan ka siam 2002 ngoparamonom pagaka ra roh itu sumuku ra ra pangawayan ra onom hari bulan da bulan ka siam 2002 ngoparamonom ra long pasia sepita. Ya pagapaga rayos kono ka pasal lagu pio kono rimbai kono kini tak nupa kata ka inayara live TikTok mahira londo mito ahena ra rimbai itu kini tak ri Helen Nyong gazara londo bra kono asesa kita ka rimbai intori Petrus Lotos rimbai ninggalanan ra kula yak ngatahun may sunu kono ri Madam Zu kono ninggalan no TikTok nato rimbai kasal no kini tak no ralo no mino ena rimbai intori molisikin rimbai ninggalanan ra mambulo kesayangan. Rasa kena ringo hotaga rimbai kini tak lupa kata kain era live TikTok mai. Rasa BFM pasti dengan entaga onsoi.

0: Mogalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Onsi ka rin kayo dit katatanod, makinang rin dit kasalimbahan baros dusun. Ang balutan ako rin kayo kaya gisam na jam kahapunan doon at ang atuang iti. Namat makinang sinigang blaglaga, tanda, tadas-tadas, tay ka tep-tep. Asya, nagiditit kasalimbahan baros dusun. Ama, nung ako po nakapolo, nga polo-polo ditit sa Bobby FM kaya. Dapat na ikaw sinanang da tungus tay katawan dat it saba na po nga manang sanang na di tarabay na pangkura pa it basaan index pamayamutan tungus IPU pinapakita sinanang tungus dit aulidas it Dalug Station it Tawaw Polytechnic Asandakan tumanod record the system pangludan index panasamuan tungus APIMS basaan dat IPU it Tawaw nukain kawas kumad hatus lima na hapadam dua dit sa sarapan bayna nung piagalan siyam na hapadam talo dit kasua bayna IPU au olidas nga nakasurat nagi id Polytechnic miyang paid hatus lima na hapadam isa sandakan hatus talo na hapadam siyam namat dot IPU istesin dot suway na po nga id osuhatana na id kot kinabalu walo na hapadam turu kimanois walo na hapadam dua kaningaw na po nga walo na hapad basaan.ipu na po nga sifar teka kusong gisam.5 na hapad asalangot angus asalangot ka ngayangaya 5 na hapad amisa gisam hatus na po nga asuhatanan hatus am isa gisam 2 na hatus na po nga au olidas 2 na hatus isa gisam 3 na hatus na po nga adalahan.au olidas damat hindi IPU galabid 3 na hatus 4 na hatus na po nga kaligagan nagik adalahan.kaligagan Erna nong idim buti inkuri-kuri anat kapapanahay dot idlabos kya. To akapal ka palad ano? Lisahok? Jerobo? Manginam dot waig tago mo ang sasalang tako da kya na kaysa do mantad ano na pat karatan. Pansi ko kumadi Rosie tumakin

Papay lang ko diti, ka ngayon tawan, mantak na taraw sa abtaraw ko, anam, kalima na tulang kastiyam do daribu, di ano pa naman, anam? Mantak na panang kasaban, haro jirabu, mamilis ako te, teka magalisun kaya. Nang ba na pa ba, jirabu ka, alisun ka, alis ako ka, ya, panang kasaban, am sasada pa na pangaribut patir at pipira kinayanan, kaya nan meeting isan rahat, tatuang nga ribut patir nagi idpipirat kinayanan dat panang hila sakit bagalat hila keringaw tambunan sapitang tenam suk ribut patir dat panang tatuang dat suap kya nanggalat tiharat rasam kan linasu na pada terau suap nga dua na pada telu darja celsius it babasta seriba babasta lasu na po nga telunah padam 5 darjah Celsius. Kamayon da suap da panga ribut petir at idpipirat kinayanan idkainan kisan rahat. Labi na hitid kotik na balu, panang kudat, panang kota belud, panang papar. Alasan na da rumah samrasam kasar, iam. At tagak-tagak kila jarabok yun. Sarang-sarang at kapapanahay, ano na po, kaparagatan at papanahan nga, estimayan at papanaw. No contact MM, listen ka, lisaho ka, ano? Hi, tando yun tong, kabisarangan kumadiya, MM. Sera rumasam DJ, hitiso ka, suwab dati, panang tatuang. mm.kabo.dilat.kapelan.com ngayon tawan

Not penalty, jam ko hapad yun na hapad ang turo minito sa tuwang itmasa po makinang opon si kao nakapiya tumatad makinang opon mga malot na hagis tamtad intim politik ya. Dabanay ko kanjurat camp perubatan onjuran dat facility kalidasan cluster bofot idlong pastia sepitang dat suwab kelima datulan kesiam diti untuk tadaw ko anam suwab diti buah ko na po kaparagatan teka ababayan dit pahoron ngaharot pagitanan harot but pemerisan kelidasan sesuai po may na po papahimagan diti nga i YB Datuk Mat Bali Musa it puro paliman pi isa turwalo sa pitang yaw panagi panarikahan katinanan Koko Malaysia na kala di kayo luhiway panang hina mabakot hina sa pitang iti kem perubatan idlong pastia dat suab kelima datulan kestiam diti magu mo ita babayan dat pahoron dat untak dilak ya berikut ko na may ampay dat kem pengubatan iti MM suk ponsiko to kakal makidango Selvia Salgia ponsiko jolo masanting ponsiko na po ponsiko nagi Amina Zua kapis na nga natutuang kumari ka di Jeff Law makiunin ako na ada sining di Molly hello Ijuan Jerome ano yung katapatan kali MM ba ponian ko nang harus sinding nang ga it ako sa pandat po ponik ya. Ponsiko Maria, to kakal miyang pay daha, Victoria ang kabisanangan na toto ni Jeff Law, kabisanangan niki, umadya Victoria. Ponsiko to miyang pay daha, baha magkilong to kawa kawagudat, sinding dito. Tumayan ko papa nito sinding. Di sinding man tadi, Justin Lusa, Jambatan Tambaruli. Ako pa daha nakasunsi, Jambatan Tambaruli. Nakasunsi ko na jambatan, te.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

Tapi ko matana ko ngayong tawan dit alasu otu ko bisan kayanan pasarili just terima pensedia montok papengkawas dot lang kapagiratan kuasa nagi kaparagatan mangoy pengontong dati kita daw id kayanan dit aruhay kapia dot otutudan adjust nga mangontong nagi dot basaan indeks pamayamutan Tongus IPO dot menikit tempo nakapanaw na giyot pangantangan dot id pasarlid kakalayan tagayod ko at kinabalo. Kadi tondo yutong isaigya duyo arwalan tonturgukan umbalan duyod manginom dot pahadtantadan ka na kyo pahadtantadan ami Ian Brian o sanong tatungan di Jeff Law mamasan ako kumantambalot payrong it makinong obay na to angatan kwisi akapon siko na to mangat tatambalot makinong o nung akon ka ito ko makinong o nga isa pa kyo mongoy pangintong di timadang dati no di Jeff Law wah sanong ko pa di kayo to harap timadang patanay kay timadang Aubah mama main apa? Abi mail. Kami serangan itu tuang madia di JK. Kami serangan. Abi jalo kawagu ubatan da papagumudat susugata nga modesti rumuyo tu alasu teman carau kada waliti. Oh. Abi Maziana harus sinding bolobau kesua ben kerau. Isegi asminding lodi Maziana. Abi Uncle Blake senang tatuang di JK. Senang tatuang lagi kemadia Uncle MM Suk. Suka ni live sababi FM DJ Flo it mimbalatak ka doy ya pansin ko na MM abi Triska mana po mamasok mamurong na po palan-palan haro talayid mimbulay susugata man pagkantalan ka daw inka kyo Triska soro nagyanong haro na mandat kantalan pansin ko jalo to amo po kada plagalaga tendat ming kupi-kupi antang-antangan kada dot singaro ano iduman na po ako pintalaso so gyan pa abi Anita Thomas pansin ko Anita Josie Mindong kabisarangan dito tuwang DJ Flo may salang tambal sa Bobby FM tabid piyababasan pansin ko kada diti abi Mary Ann asalang tuwang DJ asalang tuwang lagi madia Mary pansin ko Abiti sending dot asam sahut. Sini mantan di Step Joe Ritan Kadana Gulik.

Tapi ko mantada ka yang aya jerebu id piolitan di nakapangindara tot pipirawatas id pagunsaba kopisan kayo ng pasarili GAS pagunsaba nga tumila mo sa gida papanawad pangantangan kapagiratan kwasa muntok mangantab da panutunan pengukab it patunod dila no Rashida Muhammad Ghazali maya kapailan pinapailo 505 pemarisan operasi panalaban panutudan pengukab nakapanaw gisam diti pengkura pa nga ingat kinasaraban tagay dit nailan teko na karupot id pasarili ko tikinabalo pinampang papar bofot sandakan om tawaw tulun giniman nga pasarahan nagi dot mengilah dot basaan indeks pemayamutan tongus IPU bos wago maya dot laman sesawang JAS teka aplikasi My Jazz EQMS. Kada lagi pangalay teka mila ka lagi dot paparuput nung harna at penutudan penguka. Gaman kami serangan datu tuang madia abi jolo masanting posiko tu kakal mengkidongau MM Suk Triska only isa pa kawago yang pahidah intim puditi May kami serangan datu tuang DJ mengat bagia lonsai di aransak aramay na ka oh apa ka aransak iponian ko di apa aramay kari it santari tari gerong ya teri magya aramay sining letponian kaya nga pasalag salag ng kasar ya it sining sining dit ang alambayan nga pengkura pa ano na pa sining dit ponian ko nga alis orihan ko it aw otumbaya pa poni sining dot kerehyano it pakiyoniano dot tuang bayna kada kukuhay kyo po si Koliko ito tep-tep. Abi lugay-lugay kabisanangan dia DJ tensalan tambalut manta terian kutuluadan kadao. Oh banguhat ka Triska nasusuko dit untuk dilaka taraw Malaysia ako din no nakailan ng harat wawa take aisa Triska malanggia magihum-gihum id Google ka id Facebook ka nang gerati harik ya Ponsiko Maria to kakal makidongo Josie Apple Ponsiko na rika yo kinahu ta ko pasining dite iti siniwan tadi Dato' Francis Landong Kopusan. Oh, nakuragya tumi putut-putut na pero matano tando yuto.

0: Magalison, nuno apatot uwan sa yan to ko. Kaya nun to ko ba na diti katagwang magalison. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Jam ka hapada misa minit da tatuang. Hi Nancy, kabisarangan kumadia. Teriska kadaw. Iyana pati di Jeflo pengo dap bantal. Hiti bilik ang pengo ni handphone. Sampung power bank taning kunti ka to. Babon si ko na kapiya Teriska to. Makambalot kapiya da ha. Abi Nazwa, aramay ti kadaw. Iya aramay kya Nazwa, ponsikaw. Nalis ka lang na korongan siling manta ni Molly Alina. Abi Maria Johan Penta, tapeng kinong oti di Jeplo na kihay datok proses landang kadaw. Anita Thomas, ponsikaw to kakal maginangaw. Mi Paulinus giyon nakaguli lagi minay pangantal ti DJ ka o pero na kilon nakantal no dit by na Paulinus mi Pilin Gabriel ponsiko Pilin to makinangaw kapisinangan to ang tarawa ko lima DJ Flo ang pibabasan no kabar no kam asasanang ko iti sumuli pa na mamasan tamalot nga Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Inay Rose Good, Inay Amelia Standakan, Charles Lugino, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Abitus John Moroit, Marius Marudim Gawis, Achoy Taman, Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, George Joseph Galombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantad Tambudan. Yagasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biug. Amayon sa nang tamalo sa Bawi FM, FB ang makikinang radio. Kalasanan ang lidas ngayon terima, iya naging di Jeflo. Ponsi ko, taga, yo, to, nakalamus na pasan ko. Boros Nusun, asanang kapiya isa na hitid pamagunan, mantadha Joseph Patilo, katin. Abi Evelyn, kabisarangan na totoong. Kabisarangan na gitotoong madya. Evelyn, ponsi ko to kasiwat pod makinong okya. Kada ko po adap ang balutan, ako pa di kayo rohan, na dapat po santi sa Bobby FM, kasalimbahan Boros Dusun. Listen kawago ginawa, may ang pahis siningiti. This ni manta di Felix Don, Retan, ikan na sa ulun, ipihan ka.

Pon si ko Josie Mindong. Tu kakal makinang ko Josie Mindong. Maria, pon si ko na Naroli, pon si ko. Abi sapaka ko. Nancy Lian, pon si ko tu makinang ko pa. Abi Jello. Po pero po konisini ka marikat ng itimpo DJ ka harap ikikira anam kanta sining anam kalima po nga gumo po sining dot pengulod ako pa na unay nakaw ni po niyan kupadila na ulod kumantad ka to masiti ka po niyan nilat na ulod na mantad ma'am kanapa pangkayad kayo doon po po minuhaban kinahot ako po sining talambaya dito. Iti siniman tadi Kiki Fateha na simban. Pausiko Izan.

I pitakilan, pasti ko pitakilan tu kerang kasar isudung dat mawiawi nadi timpo iti ko selimbahan baru susun abi adirin pasti ko tu kakal mungkin dongau izan merloh ada tamadat durian di beliau ko hiti segut kadau. Nyo ngam na dat tamad may antang-antang dat lahat durian okay izan tu osmak-samak. Isa iti username kati mantap DJ Plow kapasi ko. Sa kagu jelo masanting ay na katinang dugal dugali na DJ abi Triska kagarok na lahat sa ngulon iya amila mong kadam timata DJ Flo kadaw oho na matamanda dat kong kadamata no makinango padaha kya Triska. Pansiko Charles Lejunan Tokakal Makinongo Joseph Pantilu Pansiko Joseph Mindong Pilin Gabriel Pansiko to Makinongo Pantika Selimbahan Baru Susun Ambalutan ako kapi Adikayo kaya Gistam da Jam Kau Padam Dati Makinongo Ngauta ko na pasining dati Kinahong tako sining dati Lalaid kunut ako na kurang sining dati kaya at umayan ako ago matarihan dit sining man tadi George Lian Naramok Lugod Pikinawan.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongus di kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod to kaptarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud idkoyanon dit poy ngukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun. Tamangay takaw kalidasan takaw.

Kaila kanangku, bendera Sabah na po nga minangan alanay sa ginumud in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo. Wati kabulaw, apura, amaragang. Bendera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Itin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1763 gisam 1782. Bendera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1782 gisam 1808. Damat bendera Sabah babaswagu na po nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaysa dit ginuna ketimpun ka padamanam tulan kasiam 1808.

0: Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into ra wayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rongo kau, inggalarin takaw mansuru ra intok malimparang. Gito na kasimpong, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang, mangkinibit ra apuy rumalat, mangkinibit ra malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mga tutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkinibit apuy maluwe sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apuy rumalat rondo kasalan. Magalung raliliut kandoy matang takaw ngait.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang wala kasimbahan mo sa kadasan. Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
2: Sa himbahan, boss, kadazan, noikot pinasi. Noikot pinasi.
3: O suwaw tamay mo.
2: Itkeningaw na po nga si Zangop ng Baho Titik, Iso FM.

0: aswaaw tamay mo.
1: Ya tapleng ngabi dabay na jam konom dadong subabiti na Sabah FM kusahimban do bos kadazan dabay na jam ko onom dadong subab ko himo diti Wuhan ko si Zam tahun 2020 malamanom tadaw ko onom yang pay ko dago DJP tadaw bay na Hansan da awasik na pasikan da tadaw bay na tapnay ko da tumagubang ano na po o kalaja da tumagubang ano po ompus da tadaw bay na diti. Oh, mga kutuhuanan ko masabi-abi tambahot to pinay di tomoy mo makinungaw mamihi makinungaw liti ko sa himbaan do boss kanazan do tikit tanaw ang paintanto ng pagkibara tili to pinay di mantad pa dati di jam kaapat tong pan minit po da min susuvab makinungaw na liti ko sa himbaan do boss kanazan pahingko pa nga kutuhuanan ko mga radio zoo sa kadong nga video zoo to tomoy mo mamihi makinungaw liti ko sa himbaan do boss kanazan. Ang paintanto na po daw mamahis si kay Diyosu da hozo nga vi da kadazan po yung tinagas to pinay ko. Nagkiso mapupusan itik sa imbaan da jam ko si Zam da nung suvab. Ang hansan ko tihambus ko da makinangaw. At ako inso da manta da radio nga vi Diyosu to pinay ko. Miyampay ko da go. Gisom da opupusan itik sa imbaan da jam ko si Zam da nung suvab. Ang paghuy na patimpo na ang takawiti ko sa himbaan do boss kadazan miyang pailiti hozo nga vila kadazan tumunay ko kinangatok pailiti tiya.
2: Sa Babi FM ko sa himbaan boss kadazan masakataw huzan. Si sa mga panamdupo titik 2 FM id kota kinabalo tisan ko tanabon tuaran om papar. Si sa mga panamtaho titik iso FM id tenam om keningaw. Si sa mga panamtaho titik taho FM id tanapisampuban Labuan. Si sa mga param onom titik iso FM id Sandakan, Baluran om Bukit Garam. Atos apat titik iso FM id Kota Belud. Atos onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atos 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Si sa mga param vahu titik Sizam FM id Tawaw om Kalabakan, Kudat, Tandik om Pitas. Atos duvo titik Sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, kasahimbaan Boss Kadazan, Inay Kod Pinasi.
1: Omtimpo na ito ko, kasahimbaan ito ko doon ng sobabiti. Mayan pa ito ko, so kapag humantali Mikolis Bosonol, bayno om Sagigis.

Ya, tuh banyak ngabing kano nongo toko hozo mentari Hazel Pentecosta mejawai bos sandat mohing toko om minoko video toko udah jam ko onom opo dom isa minit dan nongo suap nadi lain pagun toko ama mega ada tiket tau ikut pa jam ko onom toko 4 minit dan nongo suap bom ongo toko diti abal it pagun mundur dati o abal doko hombusku mentok kalau bayi no diti om dadon opo dia zudo ikut pa jam ko onom toko 4 minit do dongo suvab tapi naik ko poin ko pengen ketuhanan ko masa vivi tambah hut tapi naik di mama so makin nongo masa diti live dari TikTok do sabah VFM kopi kosean dongo suvab ku made dia zus vivi tapi naik ketuhanan ku made dia zus tu temoi mo do memihi tay ko nako sifat do semuang dari ti ida ketuhanan do sosial do sabah VFM dari TikTok bah masukan ko ama gugu mo na iti tambahut nga vida magisi simba da iti magiso salita mentok dati di tambahut te ko tapi na iti au pa dati nakoswang da iti hivang da babalan social da Sabah VFM suang ko daw da iti TikTok da Sabah VFM da dong suwab iti am kapasako da makinangaw o mintong da iti mapobos nga vida iti kusahimbaan da bos kadazan da ingko menapanai diti kosohimban do bos kadazan do tikit tadaw abaw ko nagi ohivan lo tambahut ngavi maza diti WhatsApp do Sabah VFM do tamay mo do popobuso do pason ngavi liho diti masundong pato do ISO do kapahumbusan do pason nga tamay mo do popobuso do pason ngavi liho diti maza dit katauhuzan day da WhatsApp do Sabah VFM. Ang pukuhi do, hivan ko, tapinay ko. Babazan na to ko do, dong sumabiti. Do, tikit talaw ko nom, babazan, pihi hozo mazadet Facebook, WhatsApp, om nagi mazadet TikTok. Inom ba do, kapasa ko do, papabuzo do, tayo ko, yan o, papabuzo do, hozo, do, kanangan di zo, tayo ko, kivarati do, hozo, do, pakiunizan di zo. Kapasa ko do, papabuzo do, hozo, nga video zo, do, tikit talaw ko nom, tapinay ko. Si sikapan dia sudah popobuzo dah hozo tu menjadi tikit minggu ogumu o hozo do otay mo dagay kifada ti do hozo di au osifatan do popouni nga kada ko kaus kaya tu pinay ko tu tikit tada ko nam kapasa ko do popobuzo do hozo do kanangan nga video su kifada ti do hozo do pakiunisan dia su damay na dia su do tikit tada ko nam. Demi ang bus ko, dahil ako sa himbaan, do bos kadazan, tip na ko. Kinangat ako, hozo man tadi, Elizabeth Apollonius, auzo gumuhi. Sutanon, hozo man tadi, Ruth Ember Malating, hangad agay diaw ina. Dahil ko sa himbaan, do bos kadazan, naikot din na si Asuaw, tumay mo.

0: Ya, tapi nga vi, da vay na jam ko, no, mapat nga pa naman na minute na di da, da, dong suv update. Pag unta ko, oh, matutumat ako pa da namot, makina nga da hozo tapa na ikaw, kiba di ti duvo, kapayahan da suang kamin, da pahumbuson ko.
1: Kasayimbaan, boss Karazan, manak di hozo, kapayahan.

pinagonga fi dong suva biti kiva do duvo kopehan da song hamin do notoy mo dagay om kopehan song hamin do kopuguhuna po diti nga nambit dagay manta di Joseph bin Kunus da manta di kampung Kogopon Papar popoyo do minidupogun i Joely Joseph di jam ko onom dong suva di tadaw ko niab tadaw ko himo kaapat diti Wuhan ko si Zam dadeho it hamin kinaisanon daw it kampung Kogopon Papar mantara do kaya nanditi na manudi do popoyo di Justina Joseph dahit nung bano po si Dodo pengizon om santop tepinay walis om kinauvangan naging ngavi dahit sodo teko it samok hosokon natin na di tungotiagak Joely Joseph dotok tadaw suvab tadaw minggu ko onom di ti Wuhan ko si Zam dodeha it kahabangan kampung Kogopon Papar do jam ko apodom duvo tahung 4 minit tanga daw omoy do tahinasan ko sa diyozu suguto ko kapayhan song amin do kapaguhun na paliti nga nambit agay manta di Joseph bin Kunus daman tadi kampung Kogopon Papar popoyo do minidupagun i Joely Joseph di jam ko onom do dong suvab di konyab tadaw ko himo kaapat itibuhan ko si Zam dadeo it hamin kinaisonon daw sondi it kampung Kogopon Papar mantara no kaya nanditi na manudi do popoyo di Justina Joseph dahi numbono po do pengizon om santap tepinay walis om kinauvangan naging ngavi dahit sadu teko it somok hosoko notinan di tongatiagak Joely Joseph dontok tadaw suvab tadaw minggu koonom ditivuhan ko si Zam dadeha it kahabangan kampung Kogopon Papar dojam koopunom duvo tahong 4 minit tanga daw

ko pa yan. So nga min, Doc Moduvo, Om Tovi, napaditi, tapanay ko nga nambit na gay, manta di Eddie Saikun, na manta di Kampung Tanaki, Kawang Papang. Papaya da minidupagun is Saikun Bin Goses, di tadaw ko niyab, tadaw ko himo, kaapat di tivuhan ko si Zam, di jam ko opodaw miso, da dongo sadop, da deha it Kampung Tanaki, Kawang Papang. Mantano na kaya nanditi na manudi na papoyho di Chen Fo Don na deha it Tamparuli ami Chen Fu Chuy na deha it Inanam om santap tapinay walis om kinovangan naging ngavi na salutay ko it somok. Hoso ko notinan di tungotiagak Saikun Bin Goses doontok tadaw Suvab tadaw Minggu koonom di tivuhan ko si Zam na deha it kabangan Kampung Tanaki Papar. Omay do tahinasan ko sa Diyazu, sugot ako. Kapayhan song hamin do Tovi na paliting nga nambit na gay manta di Eddie Saikun na manta di Kampung Tanaki, Kawang Papar. Ang papayha do minidupagun is Saikun Bin Goses. Di jam ko opodom iso do nung sodob di kunyab tadaw ko himo. Kaapat di tivuhan ko si Zam na deha it Kampung Tanaki, Kawang Papar. Mantan ano kaya nanditi na manuli na papoyho di Chen Fo Don na deha itang paruli ami Chen Fu Chuy na deha it Inanam om santap tapinay walis om kinauvangan naging avi na itsadute ko itsamok hosoko natinan di tungutiagak Saikun Bin Goses doontok tanaw Suvab tanaw Minggu ko anom nitivuhan ko si Zam na deha it kahabangan Kampung Tanaki Papar ingkakan iti duvo kapayhan dasawang hamin.

Pason ko yadan, mantalagay dahit ko sa himban, nubos ka dazan, kumapaganakan, di natong kisadan, nasunghun ko upusan, itpaganakan, ikansanan, no, nuan kabakasan, o kabin ko sa tumagufang itimpo, do ko yadan itin, san po. Pason ko yadan, mantalagay, dahit ko sa himban, nubos ka dazan, si ono, kumaday diyo zoom.

Om da bay na jam ko nam himang pa nam duva da minute da dong suva update po guna to ko tumihambus ko da makinang da hozo to pinay ko kinang to ko hozo matadi Eric Majimbun ko lalaho it pomagunan.

0: Ongo iti id Sabah FM sa himbahan Boss Kanazan.
1: Iiso no, in Vilon, Vilon. Noikot, dinasi, om oswaw tumoy mo.
2: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
3: Daddy?
2: Nga, okay na di bo. Nakadandisi ho da manuhong lago.
3: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
2: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
3: Ano ka kabinos ina beng?
2: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
3: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sosondi. Manipuin no.
2: Daddy, pahin ko di.
3: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
2: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
3: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakadawa usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: なし明日は会おうと思います。
1: Ito pa lang ang available ng jam ko to duva minute na nung suva update ko guna to ko mga pivosya na nung suva binsan po kumade di so sabi ang vitamina ay hindi katatano di tiko sa himbahan do boss kadazan do nung suva tanaw ko anom ko himo di ti vuhan ko si zam duva ngayon bu duva pa naman om it kan sanan da avasi kinoposikan tanaw bay no niyang pa yung napaganakan dahit nung buwa ko no po do tumaguvang do kaposizon do tanaw bay na di titam na ko. Sunung patu do au song ku avasi oko zuva datavan it poso sai hi da ko mega di nai han da ko do it timpu do bai no di ti au ohida so tongus do po bon ta ko do inombo do tongus di au avasi tai ko jerebu kamai jadi ko hobi na ko it kinai sunan di alango po oko IPU kami jadi kemudian da awasi o tongus it pipi o kina isunan it pogun da tokau sabah diti mentok diho pembusok pahaya di yuzu iti kepehan da kozufa da tavan mentok tadau bay no mohima diti wuhan ko si zam duva ngay bu duva penemanom it dong suvam da panga iho na au ohida so tongus teko jerebu iti mitso sadap na po nagi da nung sadap iti tumanod na po da kupayhan mantan iti Met Malaysia nga umasam yan pa ito gonit tinggod it pipiyo kinay zonon hohobi na ko sa it kinay zonon sokid iti ito manay ko gontop hinasu tosibo na po matak talaw bayan na iti nga duvong apadam tahu darja Celsius gontob hinasu takavas na pang tahu nga padam himo darja Celsius tapinay ko mentak dati di tapinay teko tambahut di kiva do uhudon teko kiva dati do mangan it dahabus pumaguna ko no do punakop do tadung kabang sungyan do humabus do manta dait kinaisonan diazuk ya to hiyana to au ohidas iti tongus da puobon toko da itimpo da bay na diti om lagi kapamasavan kumada da toko sa vevi tamoy mo da manginom da vaig tomo toko vaig topuak kamay gedi da tagugumo mantak na da umiva toko manta diti kantakan toko yan na itulu oh di au avasi itimpo da tongus di au avasi diti. Oh, hobi na ko so. Kuma dati di tanganak nga viri tangon nini. Sabi ko so do asakatan do tulo ka may gedi. Nga yun ah. Kapamasavan kuma di dito ko sa viri mo hoing. Do to may mo. Mingat-ingat ko po poingat dito tanganak nga viri do. Aw dati do mugad. Yun ah. Mabus naman tayo damin tapi na ko to ya awasi ako zuva datavan itimpo o bay na diti minsan po bago kapamasavan kuma sa baby tambahut teko tapi na ay montok do babazan ito ko do nung suvab diti kapasa ko do mumihi do hozo nga video zu di pada ti do hozo pakiyo ni zan zu montok tanaw bay na diti kapasa ko do papabuzo masa diti hivang da WhatsApp, teka ida live date Facebook om lagi live date TikTok. Kapasa ko lagi da mamihi da hozo kaya tapi naik kau. Kau napa alahan nga video zon makin ngau dok sahimban do bos kada sana nung suwab diti. Tumi hambus ako miyampai hozo do sumusut. Hozo mentadi Lydia Joini Iziao Binabangku. Sutonon hozo mentadi Elis Marius. Bikin avanto date kusahimban do bos kada sana naikot vinasi aswa utamay mo.

Lumiyang po sa pagkutok ko dahil ako sa imbang no boss ka na zan. Hozo na sumusu, titi hozo mantali, Jivili, Josephine, Lon Twist, Gatango, Tako ko po season. Suto nun, hozo pinayang patan di Esther, Donnie, Kim, Siong, Omdi, Navy, Jimmy, Hiva, ino nakatahib.

0: Antadaran da hisun siavok da jerebu na pangamantad siavok am hisun. Hisun siavok kapangin lat da kahidasan. Mantok umivad vaza hisun siavok, kuangon kapagatan idhabus hinaminon, tumoy mo mamaguna ponokop sa palo upa ontok idhabus hinaminon, tutubon tumoy mo titihion hamin toy hinaminon, ivado manutud pengukab, sosawaan manginum vaig. Ivado hisun siavok, songovian mintamong kohidasan.
1: Tumiyang po sa kao dito sa Himbaan no Boss Kadazan, tapinay ko. Kinungat ko hosom tadi James Sham, papaga dito sa Himbaan no Boss Kadazan, na ikaw din na si Aswaw. Tumoy mo.

0: Ikosahimbaan, Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Pinasi, Osuaw Tumoy Mo.
1: Ya, tapi nga video bay na jam ko tu tong pada miso minute daw nang suba update pogo na to ko katuhadan ko mare di so sami fit tapi na ito mahut di tamoy mo makin nga ulit ko sa imba no boss kada zan na bay na diti naikot na di at timpo na to ko daw makin nga ulit hozo nga video pokyo ni zan nga video diti tambahut nga video di Sabah VFM o hansan na ko tihang boss ko makin nga ulit ko sa imba no boss kada zan. Oh, hobi na kuzah kuma tambahut nga di minomihi do hozo muntap talaw bay na diti. Hansan do ohis nga vi ginavo niya dia zo nga vi kyo. Tapi nai do mungkin nga diti bawazan pihi hozo mazaday do Facebook, WhatsApp, om nagi mazaday TikTok do Sabah VFM. Omoy do au au ba timpu. Tapi nai ko timpu na takaw iti bawazan. Kinangaw do hozo nga vi do pihi nga vi ma mazaday da babazan pihi hozo mazaday Facebook, WhatsApp o TikTok diti om hozo da kapagu hozo mantay di kafester J Makujin kadazan zo ika om hozo na pa diti nga pinokyu nizan di osimay ti suto nun hozo mantay di moini simin ondomon zo no pinokyu nizan di Muhammad Hafiz Abdullah om nagi suto nun hozo mantay di Juliana Andreas oso ku di paguhu kaditi ano kinangot ako iti tahu hozo do misusu titi tapunay ko dahit ko sa imbahan na boss kadazan na ikot binasi asua utamay mo.

0: Kasaimbaan bos kadazan iso naik pemagunan masa ketelusan sabah BFM. Inaikot binasi om osuwal tamaymo.
1: Om tu mihapus kau dah mungkin kau di ti babazan dah pihi hozo mazadet Facebook, WhatsApp, om lagi TikTok. Kuhi di nak ketua dan kau masa VV tambahut. Om lagi topi naik di mama so popo buzu dah pason ngah video zu. Masa ada dah hivang kepabalan sosial dah TikTok sabah VFM dan sebab di ti ketua dan san po. Amian nak topi naik kau ngavi kau napa alahan ngah video zu dah mungkin kau di ti kesehimban dah bos kadazan. Iba dati do tambahut tiko topi na ini ma maso papapanaw do kulita itim pura bayno di tim om ma maso makin ngo do sahimban do bos kadazan de radio ma maso ma panaw mazare tiko to huzan si zam ngo punom duvo titik 2 FM kopi vosian om kota hodan ko ma di dio zu om pingat ingat do ko mo higan de tindahanon kyo topi na ai ampai tatu na po da daiti jika ina mamahis nga video zo da hozo nga video kadazan da pointi nakas om temi hamus ko da babazan iti ginong ato ko hozo mentadi Father Michael John Modoit hozo i oitan da nung naihan ku kaditi om hozo na paditi nga Pinocchio ni zan di Helen Yong osuto non hozo mentadi Edmund Eusebius Chacha Tonggipun Pinokiano di Mariana Nina om nagi hozo mentadi Aylon Mojilik Gompizo na i Faby Pinokiano di Paul Ahing kanaw kinangot ako.